iPhones and more. Your Tony Nina AB, Infinite 4 from Samsung 4, Tecno 4, Airtel 4, Tese, Nina, your Tom Biano Pay. Na yachi akwani wardrobe main lorry station wa direct opposite ya hone be able to oni yankasa 0544009067 oni yankasa ya bebuwa una wanya ya yenema papa ni nina ebi anasa odie nanti anasa babi ubi ane kaa nisi drobu mi lorry station wa abu mse ya wa machina kasa uho se skyphones and more beju niyema skyphones and more beju iti uko hope ni abuwa u anapayi ye bemis no ye mkukuni anea ye di febru chiraba no wani da suwe fem hau niti we nye hintaye manko fre fum number bia wadi ya utu kapu udula ni da suha na wajina pacho bra beton nguko benu ni bihe kebini mepe referen bemis no ane se boy no yimo ba money wanu mo little the midfielder boko ko ibia ma master good or pam ne ma ho obe ibia ma wo ready da so han so abaya ba ko ha obe ibia ma adumeni bi obe hunu bia keza obe ibia ma keza oyire ono so wanu mo ba bia ton paboa nom ne ade no odie wo ba no duro tutu wanu no hu bia won sa abaya kokko oyi tuntum abaya tuntum bi ofri kura efe ne se crack room na odo duro se crack room ni abaya na oti krum hana ono kwa no ofri crack room oti krum ha de osi anum ha ya na babia mpabo eto mpabo won se ni da so fm ha ye nchem ha mpabo shop bi aba ho ude wura ho wura abaya na ho no se mpacho mito ngoko badu ani bia ono se betima abo mo se se ye ha nyeri pa ba ko fo na eto obia ton enti unya kan ya anasa ni da so fm anum ha babia ye number ne bonu ehe ode man fre first number fre second number ne first number ni studio line no ya na lutu no ha mo mpene peke ehe lutu ile wo ha ya mpeke pa bulutu se mpene peke kura oni keza no ni ade keza de kura betra kongo ano ye to ndia kuru hu on peke ndu de second one no enu ye manager number wo fra oni de wo peke se wa mpeke a ebia na manager bia no ya sorry anase bia ya ri atu dem wo ya de bi ni ade oba no hu miss call quickly no oba from ndu de man ha hun kofre fre number bia usi ya abaya no no ho 24/7 weekend sin se bia sunday ngwa no ma ndu duro ho ape olito so wo buunum ho na che se waje obe miss kama kama na odiko na bibia akoy abaya fe ne sara ofri crack room crack room ni abaya ba kopa oti room ha no no ukwa na ono so betimi abom nsaka bia no pemika wo se abom heba miss ya difo duro eya duro se o mensi se ma to ase twetwe mu ona no sai tintrintin ona nte kakra no wabre utimi kura ni di awo ho asema ye din dia ma wo diabetes anase pressure abamu ebebam amo se de opese ebamu no wo de otwaduro no se eduro abamu mane mra mu miyari ye de ye kuku ye funyade ye awo ho asem ye to ase na twetwe mu ye diabetes ye pressure kyese wo de no ane se osi emremma ebebam eyabam heba mr d for drew no eno na no pay mika ho asem e de echrew ano pay ye du besia medin krotribi nana adams ya min shraw no ntun kwa nam nemum awura malik one yura afu ne miamia eye kosi kusi emmanuel ene ima monko hwe sa hofo no basene mom ene de abeka no boko e mo adwuma minim sa anya ho na mo ye sa ade no mo beto ye die na mo so modom adwen ni mo moni ndie ne muti se ho na mo ye aboa ama wo mo ete sa de ho nso so anya mo tie didim ko mo so ma ba office wo ba mo mfi o mo so mo ye nipa mpo mo ntio mo asem mo ka wi a mo kwa no ano no ene nso pese obu o mo dan gu ne dan sie so na fo mo ankasa munim sere sitie nti se obi da na dwo na ne dan ya chi horora na dwo nyina ne se aja mfie bebu mfie bebu meanwhile enye ono so na yem fo so obi e na de dan wa be ye wa be to wo se o dan nsu kwan se enko ono ne fie meanwhile ono so amfa ne na de ansi yi nti mu nko na mu nko hwe ho asem ka na bepam
se me hwɛ na mo anka ho asɛm a ɛba bɛka ho asɛm proper me asɛm bi wɔ meka sɛ bi wo deɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ a kyerɛ wo nsɛm ani ho nkɔmmɔ a na mpanimfoɔ apɛ ho kuma si bɛra no sɛ deɛ wom no ne yɛaka ama no asi me a prefer sɛ asɛm ba a ɛbɛka no abɔnten bɔkɔɔ na biribiara ɛkama dan sɛ yɛbɛtena radio so no a yɛka ne yɛbɔ mempɛm adwuma saa kɔ adwuma radio no ɛwɔ hɔ sɛ yɛmfa mɛka nnipa ho asɛm nti yɛntɔn bankyene bɔɔdeɛ no ma nkani ha nti woasɛm ba yɛbɛka ne mmom wototoo nneɛma yi a wonya wo ti didim medi ne kurontire bi na mepa awie bɛba news na biribia ayɛ kama de ama mo ɛno nti yɛmfa mu nsi a kyia biaa anɔpa yi akyire.